0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa ngani nyankopo ayangwa mwetuma. Enuti ya frau awa.

0: awa weju ma na yesu yo sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stand de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any from for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

ni amuje di atia no enye saha enye saha mamu Mrs. Sahana chesem ne se emi bi na yesuri chamo eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se hu betu mi aye And I yesu tine ne sa O de kan mani chira won sa ha sani amuje di atia no muje di anyi monkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo